0: Asitrai mu na sa wa kan wo sa. Eh, oh. Enyi dado ni narasa, mitume anye tobi ani majiwa rade.
1: Oh.

Madam Kosikwe, o se adwuma me boy ye no eye o de papa na omom de o mpese me sense su bio na eye o nwanwa se se adwumwe mitimi di pie ye fise o maba wa bremu no na se adwumwe o ti pepe pa be bia obia no udidi asa na mo o se o mpese me sense su bio eti madam Kosikwe me so me da wa se papa na Mr. Seya wo tema fishing abo nanka wo se open new edition enyum new edition enyum but nyame yadmu a dasene mi di old school funk ne beba enti mi di beka ho na dasene mabama wo se open new edition ahaya plan b 104.5 fm program wa uti your friend the dj's choice aha mi bo reggae ni wi a na fei don hwiri mi enu aka no mi ankasa menyum na makika bom senior beya onso ebi yo de na pese misensi suma wa na wa fre 0551 656656.